Rakala. Yararayo, Rayo. Jura Rakala. Malanga, Darulumura. Jura Rakala.